0: PMN Tokelau.
1: Ua, tātou hapili ku tāua ki lunga he taimi hako pito mo tātou a vai hau tenga na Tokelau. Ma he taimi mahi hio ki tēnā mo ki tāua. He tau kira ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua ki tāua tūlanga e mohai ke tō kumana tuai nā tupuna o ki tātou, nā kāinga o ki tātou. Hau ngā lele nā taimi e nei ke tō e hohola aia ki nā hoa nau te ata o te kāinga. Ko hei mai loto o te kāinga. Hau mtālanga te family tree lawa te kāinga, ai atu ni. Ka ke pēnā hoki lā ni wāhenga o te tātou wanga nuku. Nā hoa tere mahani o ki tātou. Na hatunga tuai na pepehenga io na me vale vale tau ki na kopeto ke lau ni hoiva hoki non honga to ke lau te olanga mahani ai na peka pela langa polo polo hoki io na me kai na ika ke he la to ingoa na me aola o te lau kele na manu o te vani muni mo lai nā uinga kehe, nā matangi hoki e toke lau, nā mahina toke lau, taunga o te mahina, e lahi le nā wāng kehe ke hoka tāua e maonga ki e te wai eha tingana toke lau. Ka heka pake heo ki nā mahutanga hoi. Taimi hoki e nei mo ki tātou, i rotolawa tātou community tātou kutahi i konga palwele te roloa te tātou atu hinua tēnei. E hoi nā hukatahinga, mā hautai hoki, mā hailoa kia hoki, mā kāinga, mā wō hoki. Ia pē, ni he tino hai mai. Le anga le rā taimi e nei utai, vai iha te ngana atoke laung. Kai, e heka pake heo ki lani taimi ke langa ki tātou i etahi. Vai heo nanga la te atu pahe hika, vai ko hea mona i ai ki li pati, ko te atu kuki, ko Ratumara, ko Hiti, ko Tonga, ko te atu kuki. Ni we, nā, vai heo ke heke. Ka kata pili ki tāua ki te haka tinunga ko te tātou vai heo te ngana. E langona vai nei ke kamatali ai ni ani program pini pele ni take hoki anga ki nai tu na ve na lak tato ite tato program te nei ko ye hoki ni ma hawanga mo mitin hoki ko no mit ka wanga luanga ke hoka mana ye mit te wai hoki te nai tu anga i lava ki te tato vai ye ho e pavel te valiete vai te wati mate taimi hoki ke tabili mai ai te hoka tinunga te na hoka moe moe vai ha te ngana toke lau e lomo ki tātou ki ei, e talohia, he lohe lo manuia, he lohe lo lei, mahi a klau nā tāpina pinanga e noho hea aoni atu ki tātou ki ei, e lomo ki tātou ki ei. Kai, vena ki nā kanga hiwa, i te hakalonga tū, kua i hoki ni e tahi o ni haka lāputu pitonga, kua kāmatalia nā akonga hiwa ki lātou, pe tata no hoki ki na me pini programe vaenga hoki e hoka amana ia ai te vai ahe o te ngana atoke lau i te tau hianga te nei. Kau te hili e tau lahili le mokoe ia ma ki tato uma hea nei he hoaki makoe ki te vai ahe te ngana toke lau i te tau hianga te nei. E hoki te me mātau atu ka kopikopia lahi hoki ka lahi mga vale vale na mea hiuka tino e vei ai e he puke ai he tino. E he mawai ke toi mana tua. Ka e ka hoi e haini mea tai ngole manino malama lama e vape puke lele e ni e tahi hoki ma e mau hoki i te mahau hau e au ngā ia tēna. Kai e talohia hoki ki te tāua i e nā vai ehe nangana e ke hoka tāua nā tino atunuku. Tātou vei e lahi hui hui lau mahi nā hui huianga nā pelini taki ki tāua ke hoka hui hui ae ki roto i hoale. hana o tahi toke lau, oi, haka aliki te tahi toke lau. He he iai ki no pe, he he hoki, o te langona iai iai, ke hoka ilo atu ki hoho atu. Hoi ki lunga ona social media, e lahina platform iai, peko ni kong hoka vena, lau pepo teneti, e hoka iaki iai, e aonga hoki nā mei e nā kilomai i lalilangi, e iai iai ni toke lau i lalilangi, e ke he hoki he, o langa o ki lātou, e ke he nā kutinonga lātou anuku, lātou ngana. E hao ngā lele nā itu i e nā, ka e mahi aki nā kutinonga i tā wawa tā uwe lahi o katali ki te Pacifica Festival paka ni. Tangata pahe hika o i kua hai nda mea ngai ki e ka he olo ki tā ua oi. Haka tino lawa i ni he tinga e mahua mai te ki tā ua. Weia e mana i hoki e tahi mea ki la tula tona aonga e hoi nga hoka hui hui anga po hui a hui a e hoka pito lawa ki hoa na uto ke lau e tahi community hoki hoi nga kauhiwa hoi nga hoka alia linga pe hoi hoka hekilinga atu pe e ta au pe te hoka alia atu pe te ako atu o te anganuko mo te ngana ki hoa ho atu o te community o toke lau lama hoi atu kai pehea i loto pe ko haho e tāua lawa te tūlankena ke haka tino ai e te toke lau e tona anganuku tana ngana e ilo ai e tāua lele te tūlanga i e te haka o laulanga o te anganuku ma te ngangana i loto i kāinga ki lunga hoana o i loto nā kokonga i loto nā haluenga luenga ma e noho hui hui mhoa hui ai lawa toke lau ki te tūlanga i ai te ati kenga o ia ma te anganuku ma te ngana ia. Hoi.

0: Amene ma amene. Ole muti muti vale, ole alofo ole atua. Ia tutu mau matari tonu ilona alofa. Lea umae ona si levi inga ma le faafta ia se faasifonga a walo tato vata puia ma le tato atua. Peo na fita itunga ia ele sunga ele ostaulanga le nea fiafi. Ole tofi ele susunga ia Reverend Deacon Paulu Nganga. Ole kale sia St. Anne's Parish i Manurewa i Aukilani. Whaelo leo whatau wae whaneo aile tātou whaaftai le tofi. Ufa malo whaaftai, whaaftai mole ufa malo si au. Tai ala inai pia le tātou whainga malanga o whaia nei. Aole soifu au auna o lana whanau whaatuatua. Faftai wale ole lea, saunia le lei ole ufale ai au, tō matau ina ele tātō whainga malanga. Ia, mai se foi se oso mō le tāpua inga tamā, ele nei aso tāu a ufamna tuina, ole lalo langi, ole aso o tamā. E whamanuia pēle tua mfua ilo ntumu ilau sunga malfaltua, lo rua whafale le maluai le tau si, ole tō vine ale li. Ia, mai se, tō finga o taita inga, ole kare si au au, ai mai se foi, ole vaenga ese ese, ole community o lo fa pea ona tau tuai tau singa o tato what no fa fa tai fo ta poinga e kale si e fia o tato nu nei o te roa ta poinga si o tato what no i samoa ai aso se ta for ke lo pe o fa pea ona ma futa mai ai fa fa tai tele lava lea o to minute on ta leo leiva ia e fa malia tu o lo fa si tuai o tato por kalame ona o le tato masini mai le amatanga ai o te toe whātalo whātu sa moa i lau whāfonga tāpoi mai ne a fiafi ma puane sauninga whonotanga ma mafutanga fia fia le nei aso mānei au le aso tātou te pati pati ai le sao ta mai te tonu tātou a inga o tau e kāle sia o le tātou community sosa iete ia ai mai se fo i sa moa malana sa ilinga a mālo pati pati a le lofo le atua le vai aso wālo tu ma ona fe au masani ai mai se mumoni mai na tō soi fua ma se mātou ola ile nei fo i masi na fō ma le vai aso fō wā matalia e ui fo i na whaina nisi i tū o le lalolangi i whetaua inga wha au au ai mai se wha mai ese ese whaangi a i o soi fuanga nei ai tere tonu lama lo a pele pele ina pea lo o tō soi fua e lo tātou ta mā u le langi o tātou pokalame o nea fiafi a mai a nai pese ma nai fatu lima i o tātou ta la fau so so la ia masina reporti o tālonga o le whaanga tama ta pena ina ma fonga ina le sunga le fatonu ia se iuli sa vea le ofu tōne pesta mai a leo le tātou pokalame o le tō tepa o le review o le a fatala noa le sunga le fafenga inga o lo tū fasiel pokalame i u leo mai ana nafi i echoes from yesterday o pespesenga mtu ufasinga matua ufailangi le lato wa turingatia ia wafo ili fama wina o neiva enga ta ua o le tato ufasino manga mafuta mai ili taimina o le sunga ia le tupu atautia o le fafianga ingo le kalesia e fakasa aloi matau apa una ia pia i Samoa mai a leo tato fono talo pero masania ile afasfulu mafuta mai le sunga le fafianga inga ya Reven Savea Kirka Mesaeli a mesele faritu o le fafianga inga ya eti fui maono makasi fa wau leo tato prokalame tu never le po sili matale o tuspa ia ia vaenga wa masania ia wafu le fano file muine o neiva po tai tai atu soi fua ele aso fo o fa tari tali mai ma ona lava singa ia ma lo lau sunga fa fianga inga nea fiafi ma lo mole upu moli ai mai se foi o le fa ua wina ia o le tatu to finga ah sa moa o le tapu a inga
1: sao nilea
0: pio na sao no
1: ma lo foi le sala manuia tupila
0: kai
1: ia ioi o tatu we we all have a responsibility.
0: Mali, mali.
1: To fula mo ta to mali. Mali nga venga mai vara wino.
0: Ye.
1: Ah, ori na foi wa. O mai ye, tu mai ye tu ye ta to me alo fe ta to ti.
0: Faso.
1: So ye. Ya wa la va ye runu. Iwe.
0: Ya. Mano.
1: Iwe. Ina wone i. Ma i mau ye na me alo fa ye tau na fa tinu mo faso.
0: Mali.
1: Ya una wa ya. Tapena ina foi o whanau.
0: Whanau, ia.
1: Ia, mali tupulanga foi.
0: Tau singo ai.
1: Oi, tau singo ai.
0: Fea ngale ngale ai, ma le faso ai, ya.
1: Oi.
0: Ya, manu wia le sauta mai le sunga le fafia ngai.
1: Oi.
0: Ya, mai se foi le sunga le fatonu ya se uli. Ya, fafonga mai sa mol cha tu fa manuia. Ya, asiri na mo moli ya tu fa manuia. Ya, lo sunga lo. Ya, mai se foi le sunga le fafia ngai ngai ya, reverend kika mesa ili. Ya, mole fa awa wina o wala awina ine to finga isi esi. Ma lo le ungo fi, wal me anda. Ola ungo fi, ewa ungo talo, ia le ema se me tupua.
1: Na tunua. Ui tato ue, ia wai, ewe al taimi, ia ke alo fa pia ma, ia fea singa pisi ale.
0: Na la, ele ema se pisi.
1: Ale ema se pisi.
0: Ah, ya.
1: Aya, po dia, ta ua po ila sota ma, ta ia hato fila umole. Vai mo me alu fodi.
0: Ni waka. Ni vai ro a masu. Ni la ba.
1: Ni a alfangi ai.
0: Ro ofisa nei.
1: Fa tu mui kasi e tele ya. Nei a fainga me alu fodi. Fia fia me alu apta. O ele ya se. Se me a pitu si do na tawe na sotoma. No ma tanga mai. Ba
0: sa olele sa.
1: Do lua ma fa na.
0: Pawale.
1: Ne pitu si di pawale.
0: Pawale wa sa o ilo sa no. Ah. Tof tof si a ma tof finga. Ah. A tof finga no mer tsa si a lo tonu lain.
1: Tonu lain.
0: Wa le tsa mai lain. Ah, tsa le tsa mai fa.
1: Tsa mai lain.
0: E ma fu ma lo tsa mai tsa tonu fa le.
1: Ah. O tonu la wa fa. Ya se ulipe. Mi sa va ben a ver se uli.
0: Ah, se uli sa.
2: Ioi. Tuan mata upule urua tanah noan. Walau ya fai volta tu temafu dan ia langau sungai ya tiken bol sungai fakir. Ia temafu le kalisi.
0: Ioi. But to be called a father, ah, na mafu mai i ah. Ia na ia pifui lau na na isau no. Eana, eana se kali a tina o le a inga malifana un neyas. Walunga lalo fa fotonu a te si inga o le neyas o a.
1: O papulaba ia ye. Ia ua filia ia se ufana ufu ia bat. Oi, neyro, oi lo ofu lia.
0: Oi sole, ia vai vai le mana ia lo ula ia. Au tu, ia lo suaf, fa manatu atu lo suaf.
1: Ia, kuku ia ima le.
0: That's
1: nice. Tato wa yo matua. E ai alu tātou mtafa yoifu ili ole nufu talu mufana.
0: Mane, fafta.
1: Ole utu lawa ya tātou ya matua. Iyo tātou wa ayona, iyo tātou fana ue ola fia fia. Ola fapa ya ina.
0: I like that. Ola fapa ya ina.
1: Ola fapa ya ina.
0: Fafta, tātou ki fia
1: fia e wawa ya i. Wai, I mean, ne yasu. Ia, o tangata lawa iyo.
0: Mane.
1: E pia na faya tufuela utala te mle fengalo. Tutunu lawa la inga lawa ikalisi ya mumu. O ii lawa ya amatai.
0: Beautiful, beautiful. Tate mana
1: tuwa sa mua fu ile ili.
0: Yeah.
1: E tala, lua mia e. Ia inga sasa soa, walfa alo alo, male alofa. O kua ye lua. E alofa, ye fa alo alo. Aya. Ya botato wai fu ni vai tau ya wai se fu ah ai pei lava o te tonu lava la inga e te tosu lava te tonu la inga wa le kalisi mo mo ale ya me te mai wai te falu ngot fu i si fa pe mai oi ya na va fu kama ki a la o ma kongi kupe ma kongi o kouri ne ya ya ma te mai tonu a e saul te mai titi la o ma wa uma ona fa ya le tala le matua Ah, elle va pelaie. Elle m'a mais elle ne elle va pina, elle fait une mère tatou.
0: Ça on est là. Ne va rien aller voir ça noir, il n'a ia ola fam fa pa ina. Ia ola ia ia wa oina. Ah, e ma fu mal fa malo, malo fa tai. Fa mana tu fo ele ia o ia la poata fa inga sa mo la fa fo ta po mai. Ia ne fa fo fo ile fa malo si ia sta mal ne fiafi. Ia wa fo ile. Ne tato fa inga malanga o fa ne. ole mai tau atu pepa wha mtalanga lau sunga rwha whiangai. Ole a stofi, le wha tino ina isi tasi o vaenga o au au nanga. O lo tau sanga o wha tino le kalisia. Ole wha soa lea, mo le wha lau iloa ina, ole tato anga atu fo ilisa ina ngā a tofi o tato wha inga pālota ni sila ya sofito novema lo afelo surun. Seisa o noma ni no lau sunga o lo wha bentu le fo ili wha le okina isinga o ne vaenga.
1: Ia, pa tato filau mo i fapsi. Sao ne lea? Ole, le tūranga lea ia po le General Election Forum, ha?
0: Rani.
1: E whai ala i St. Anne's i tausanga i e whai i whenga palut. Ia,
0: mwane.
1: O mai tausanga ni nei. O whapio. E hape ase i sui ia le approach ni tausanga.
0: E
1: hape ase i aveie te tonu o le community, ia, i tu o le community. I mean, o tāpo i St. Anne's o le community, but
0: Tō tēnā le kālesia katoliko.
1: Awe tua o ma le kālesia. Ina ia, ia. E wera le fontanga ma le mātou e pekupō. E tai Bishop Steve o le pule nama le a mātou umala. Mātou umala pa le tuwhinga i pāte le mtakonu. O le, ia, te tāla mai rau pa koe endorsement fo ele, ina ia, le wala awe tua. Ia, talia le mafua mani fifia.
0: Tai mana ia.
1: Ia, le mafua angalanga le ua, o le aso, o le wha moe moela, o le aso rusful wha o le masi nei. Ah, ia, ngā, sri, ia, tolu wa aso,
0: ah, ia.
1: O le aso tofi la, O le te leo invitation, hule awe la lo, i te lo tau sanga i e whai i e le, e whapea mai a i a Lord Palmini. O le, Friday is the weekend, o le alalali na e tu e a la stofi. Nā, o e whamai nato o le weekend i a le Friday, e maa ngao fwui le e.
0: Ia, e maa nai e fwui. Wawala, wanga umatu, fufu wanga tangata. O le stofi nei la le fatino e.
1: Ei, as it was full far.
0: Aso lus for two more weeks.
1: Yeah.
0: Ah. To lo vai aso. Yeah. Ori ole au nga la pe na sa un no a fa mo mo le sunga.
1: Yeah.
0: Awa fo le manino. Ah. Elena o le kalisi katolikola ole e va la unia so setas.
1: Yeah, ole na va to filau. Ole fa ta singa le por formula. E mo le community, sur le nete tale tue, so se si, e le fa pela o le, e na o le kanisia katoliko, no.
0: Mana, ya, mana.
1: Le fwe la wa mata yuna, e lungwa le social media fwe le ama, ma la leo e promote ya le, ya le,
0: e le fwe fasi.
1: E na ya awai umatu. O le tu lava ya tau le mafu, angatonu lava le mafu, e wa ave tua. O le, Palo te taluai, wasa fai fule forum, taluai. Palo te taluai, pa uia fai ngume la kako pasipiko.
0: Ok.
1: Me palo ta.
0: Sa ole ia, a mai se ane au taravo.
1: Ia, pa uia.
0: Sa se
1: la wai ei le, you know, le wa tatou wa ai mai la wai, wa kako marama la wai, umala wai le, i fonga le campaigns, fonga le wahanga ye, ia, pati te tasi. E fie fie e whaan hawi loa.
0: Ia.
1: Ai o mali te me whaan tinu ai. Le mse mea.
0: Eis.
1: Ma au ki whaasa. Te le fo furanga ina whaan talu ai. Ia u tātou i loa umala. Mai ia the first, salfatusa. The first year, 1,000 houses will be built. Did it happen?
0: Le se mea.
1: Nea, never. E te le la, e le whaan al pauna. E te le la o le, o mea ia. O le la e, e vatu ton a fai la e tau te mana na o e mako ki palo ke auku i au tau whatino la ia
0: tūranga la enga i au tau tau tino mai
1: le lau tā pena i ai e i ale fesili se e vatu pe a e te lo fesili vo e tu fesili nis fa mai e le o fantasi i ale e kandesia mal politiki
0: e Rasa o fina ngā
1: ngā. E wame ele ele o fantasi. Ele fea ia. Ele fea ia. Ia E sa o se si tu. E. Ah. E sa o la fisi li voi lia.
0: E.
1: Na fea ngai e su i teime la ngā lue ngā mar polkiki. O tali. Ioi.
0: Ioi.
1: Fea ngai. Ia le fenga i fo ile tinganga i lua e. O e la i lua le tani le fesili, la e fesili o. Nia ni i o fe e le polo inga e sili sili.
0: Ia ga.
1: Ah, e va koe Iesu. Ah, la avoi lua Iesu. I e lo fat kono Iesu mi mi lua le fenga le kans. I e lo fatu i lo atua. Ma lo lotu atua, ma lo nganga atua, ma lo malo se atua. Lo na lua. I e lo fatu i le lua te tua oi. O inga na le sa oi?
0: Ah,
1: le na e fatino e nga luenga ia. Fatino nga luenga ia. O le tua lalo.
0: Mali.
1: Tua lalo. O le, ia, ia, pia, ia, o ke le tautala i inisi e kandesia. E kandesia katoliko lama. Tolu a mea, tuspa ia. A o onga, fatino. Ah, ya yeah, pole to spy a scripture theology yeah. application the application ali so me to la onga la dia la onga yesu you to watch my final uma mo so
0: na na
1: ya na na ya lo fa

0: Ya me se tuk nga yo oi na sa ina leng su wala nga ole pe a fo fo fo i le ma fo fo ya ma fa to fa le nga su fa fe nga o yu le wa nafi o te le ala o le to e to e fa ro le ina ya ni si o me a lo fa ma natu yo a sa fa ma ni na yo ta to te nga ta e fa ta i le su fa fe nga nga o le fa to fa le nga e to e fa ro le ina to e fa ma natu ya ta le ni ana ya ta to to a o lang ma o lang ma mai te sa i le te lo la to sa tu sia fa tu nga ya ma o le ala o to tu fa tu sia to e fa fo i musika fa ona po nei e le su nga fa fe nga nga a ma le te le la vo vi inga o le tu ia o tatu whanau longo i ai. E matua mau hae ia le tāleni ma le mea lofa fo'i. Yeah. Ua wha a upenga i nei fo'i a le sunga le wha whengainga. Ia ma wha a toa ia ia le lei.
1: Ia pese ma vivi inga.
0: Ia mai si mo pese le tatu vivi inga o Samoa. Ia tala anga o le tatu o tunu o loo iai ia tala anga fo'i lele o loo teu malu tonu ia vai i pese a pio fatunga. Ya sa masani on sta to pese ya le mana yo len fat fam tala mai nisio pese pese no ma m salo la concept le a fa matala uli ili e su ne va vera ya le ya le atwang ma mai se la mo pese ta se le mo fainda le o ye sa linga al su ne va vera ngi il tapena ina ole lato fu fa mo mo wala ngole mai ta watu se mio le lima ta usanga ta pena ya le fa ta yo le fa ta un winga ma wa fu le no fu anga le ta pena mai tsu fa fe ngai nga ye fa le lato fa mo mo
1: ole ta ma sa o a se si la ne ile ile sentalia e ngai Hobson Street ya now si le fia e sa mo Hobson Street le sa ye fa ma sia so ai a le fa ma sto ate le ana sa le nga tonu au kilan o inala le la fa ti noi o le New Zealand International Center ya ele te le ni si e ta nga ta New Zealand International Convention Center but e tasi o tasi Hobson Street i au kilan ya ta pena mai ta so wo ta so mata mata ele mana ya fa mtala mai sis e mana ya lo walu pe o e mai mo ale le ya ya na fa fonga ya ya ya ne me ma waiti ke se mo lu ngo ticket e ye le company na fa ta wa ya e fa ngo fie fa tino ina fa mo mo e sa le le ase yut o le wa ta u mai ne wo mata mata tu le tu si wala u dia mar tu si fa la wi lo press release le na sa Oisole. Tamasawa. Tamasawa la nga itai. Ya, olesi tu de ya ile Hobson de Fanele. Olesi tu de el casino.
0: Oh.
1: Ya, ya, o tu nga. I desi awala. Nelson Street de el casino. Hobson de ya ile. De ya fa muy buena. Ya mantua la tamana. If so, ta yumai lalo. De underground. De ya kapaka. Ya ufa pe mai nis ile in kapak le che le kapak okay. Aya nga ilung on Facebook or nice sa way makapak na ila lo Nelson Street che le kapak ma way ya ile se mete pole ai ta pena le ta to wo ta to pes ya ma fa pe en fa fi fi ya ta to pokala mena ne fia fi ya se fa wo viinga a fa sfulu ya se mai sunga fa fenga ya mar fa tu or fa fenga inga eti makasi fui mo ono makasi ya wa foi fa wa wina sta si foi va enga o tato tarsanga mo moli tarsanga ile tua e ala tato fono talo ya mai ya cha mar fa tonu ne tula fa tai ma futa mai manui a fa sa sa un ale fia soi fua
2: mai ai ngo fa san longa mo wa e fira ngalo e faia sau fa tionga fa sota mai le pacific media network ile oval shalau fitu on tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu on o tasi manukau lua lua fa tasi auckland pe te fa sota i sau le pulenga o ai ai ngo fa fa san longa le broadcast tended authority le telefonio le oval shalau tolu on ono iva ivono pe si sila la lato peng office ota inga bole website ole www.bsa.govt.nz o tu si fai tia uma e se tau ona tau nui tu tonu ole luas vulu aso talu mai le aso le fasala launga.

e fataro fatu mana ngang fa lo alor pa ia tere lo tatu tu no mfa yon fa fo mai ia olo to o ona leo sa ve kit komesa eli wa mata fo le tatu po kramu tu ngal po il ni tu la se ia pa ia fo i se tu la ta ia mo mo ona u fa mai atu da ona nga mal tu tu ala fio nga ia to filau ni na kri fia lai fa pe fo i se yuli lo foto ni pesta ia il ni ia fiafi o le sa le so no se te malua filosu bolo no manu ia tere le sa ta ma ia le ia no le la fa fa i ia vi ia le tua ai ni taimi ia sa di mai tapi le mai tatu no uta to pokala mo mo fo ia matai pokala mo tu ngal po tatu fon taru pe on sa di mai ia i fal tua ia eti fo i mo kafi

0: Ia, ano nga?
1: Arvin.
0: Sana mai.
1: Hello, what's wrong?
0: Kari masang ya, pula lo fare ri imang wia.
1: Dia lagi ngopel ngor.

0: Nu boksa lau fai da skofi. Si tu spa iari fai ngei. Toi va bopo mera ufisiri nga oile si nga fai ngo aile ia pana.
1: Ah.
0: Fai ngoa Paulo ia he reme, au fai ngoa i pana pa.

0: Ora faka oko ai, e faka kaura wai lelele i maleanga, good and evil, Nga koko mai ia, ia e faka anga o saiko ai o la eu kupu e malisi, Mala au faka la fuavu i e, faka leanga i ngaire. Ia lele mai lola i o au au ngaire in matai. La mako o e ingi e sere ki kangia, mai lola i o matai, le ai koi pe kupu rua pea. Se io ore a special sere che i rongo fiala io ore a varo nei fincar che o o se i mer i ki gang ia se i mai marse ala me a o che bisi sere u fai mo fielo ma ma i lor sai come a ia a cosa la e ile ile o nga ia che come fu ile wa nga se se ia i sicer con a che con au che siamo u ma e i va ne se se la con a pero la ongare fa pe fa pure mas en ka ka ka once you save you always save ya if we si ka ka fu ile le ka ku me fa nga ko you can lost your salvation ya e fa i nga ko e le ko wo e ko pa u e se mai le mai le il mesa e no vai e se bi o e mai pe se gala nga mera re re sa un oise o sea ore o nga fuire re ile good of good and evil ore o sur mera nga i fuire e ku akura vare ile fai kari or kaka ile nga ia de ker kunga la ker ko uya i mare o nga la mamla mai ai pe mian sa un mai ah Ora u le au kirsiango ah e yai la ku fa fi kauli fo le ka u fai nga ia ah ai pe yo so fa i mai la va di fi di ah pe mele nga ka u sa mo be le le sika so le sia so a o le sia so ah pe e e fo i e ese la ki kila bien a pe mele nga mai e mo la fo u sa ka ku u sa wanga nga mo ka ku i fa fi ku sa me fo i pe o ni me ore e a fa ki a ka ku fo la nga o nga o fafika au di oleh orang apa orang saya wainga kaku eh masih orang ini kai pe orang ini aku kerja mui saya wainga mai oh ini cuy masih aku afrika ah masih ingam ah usah ngai lelai pe yang mai eh malai fono benga mai lefa kusah dia kinga ah kusah wanga ah ilmanuia lefa kari mai muka kau di ah ile langi pe ah pure e ka ese ra ikikira le vanga nga ba ile bere ki ka sa wo me ile i sa cho mati tani ah ya e pero i lo nga ma ese fi nga lo
1: ah ya le no pe le sa wo ma ma la kombo ah le ba ile nga a fa e ki bo mo e sa wo le mo ya ya e le ka la pe nga ile ma le ki ka ni le ka u a ki le ki ku Wa beani tu apo le ku sa ima ala pana le ku sa pala. Ya aku ti dai. Ya ku ka ni ya tolo no beani le ku. Ya ke ka pa ni ke mare ka bi ni pa e ko ka. Ko mo o me ri ma ka te ma ni. Ta ki ku ki pa so lo amo. Oleh kuku tua apa kaki kita ni memang cantik. Ya leh, kau mana?
0: Tá, mas aí, mais fundo.
2: Tem moro, não. Não ia tocar eu.
0: Lá, foi a luz, senhor.